same bra na so a why am wo sa oni be kwa makodi te si adume na fa sa tra wa gne na so ba bia wo mo bia na je abotu o ma me ba tra wa koma ma me na yire wa koma ni mo e san sa ma pain ma hini na pain ma ti anyume ma wa ne nye no monsa na emo ti adume ma wo koma mo bu na sa sun sun ma tade na na weni ahunya kesea wunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai